0: zirabura iminota icumi yonyine saa mbiri zikagera. Turi mu isaha ya kabiri, isaha yo kugira inama umukunzi wa Kiss FM watwandikiye. Ubwo rero uyu mugabo rwose ntiyorohewe habe na gato, yakoze amakosa nabyita nko kugambana n'inshuti ye magara, atera inda umukobwa wayo kandi yari yubatse nawe. Ntibyarangiriye ahubwo we n'uwo mukobwa w'imyaka 24 ndetse na mubyara w'uyu mugabo watugishije inama baricaye bajya umugambi baravuga bati mubyara wanjye iyi nda rwose ugomba kuyemera, uyu mwana akazavuka yitwa uwawe. Ariko imiryango ikibimenya yarabwiye mubyara w'uyu mugabo iti ugomba gushaka uyu mukobwa byanze bikunze kandi mbere yuko abyara. Ndetse n'uyu mugabo wabyaye uyu mwana nawe ngo burya ageza kugisha inama uyu muntu watugishije inama kandi ngaza babaye cyane. Ni iyihe nama wamugira? Kiss FM, hello?
1: Hello, Kiss FM.
0: Yes.
1: Izina nitwa Tujemwayo.
0: Yego.
1: Nama nagira uwo mupapa. Nuko yakemera nyine akabyiga kuri uwo mupapa na none w'umushuti we. Kuko n'ubundi urumva uwo mubyara we n'ubundi ntabwo azemera kubana n'uwo musisi.
0: Ok.
2: Agiye. Ese ubundi wowe wamugira ihe nama rusi?
0: Shasi namugira inama yo kumubwiza ukuri pe. Ariko umuntu w'inshuti yawe mwarakuranye mwaraganye za primaire za secondaire njye nanabimubwira nabimubwira nkamubwira ni ikibazo cyabayeho rwose umbabarire. Ariko buriya rero hari umuntu ahangaha batari kuvugamo kandi w'ingenzi.
2: Ninde?
0: Umugore w'uyu mugabo.
2: Uwo nguwo bamukuyemo kare.
0: Wemenye nta kibazo amufiteho. Ntigeze avuga mu bantu bafite ikibazo.
2: None se ba undi se umugore se bundi wagira ikihe kibazo?
0: Kumva umugabo wawe yaraguciye inyuma agatera inda undi muntu noneho abyaye w'inshuti y'umuryango, ubu ibyo bintu ntabwo ari ikibazo. Ahubwo numva umugore wawe yabanza kubibwira mbere bakanajya inama niba ari umuntu umwumva.
2: Kumenyesha ko ibyo ari ukwisaza by'ubusa. Iyo ugize imana ubungubu agatera inda akagaruka.
0: Hari abayitera bakagumayo bakagumana n'umwana ugiye kuvuka.
2: Ahubwo ikiba gisigaye ni ukuvuga ngo umwana uzamuzana mu rugo cyangwa bazamufashiriza kwa nyina.
0: Yumvise ngo bahita bagufatisha noneho bya nyabyo ngo bya bintu uba wigira. Umuntu wateye inda kabisa iyo agukunda nyine cyangwa se ashaka kugufatisha atangira kuzaguhamagara avuga ati umwana aragushaka.
2: Abagabo rero ibyo utabibaza nawe ahita kuburoka utazi n'aho utuye. Iyo abafite abagore arinjye mu dating utazi n'iyaba.
0: Akoze ko ari byo. Unoze ubundi aho atuye wahamenye ute?
2: Wahamenye ute?
0: Kuko atakujyanayo. Ni ukumva ngo atuye muri za Kanombe.
2: Nawe ukubwiye buriya umugabo uri married akakubwira details ziwe zose. Menya ko agukunda.
0: Kabisa.
2: It wasn't just kuvuga ngo ni irari. Ubwo aba yaragukunze nyine.
0: Ntibaza kujyana iwe mu
2: bamarana badatinga n'imyaka n'itanu rwose utazi yaba
0: kandi batandukana ukabona umugabo
2: ari ngo ngo bakakubeshya akakubeshya
0: mbara na mushiki wanjye
2: tuburya ntuyikabuga nje
0: hari utakubwira ko yanashatse
2: akazoga ati kubana na si na mubyara
0: mbara na mubyara wanjye afite abana batatu ati sa abana ko musatisha umva ni nyene n'ibyimiryango
2: bya family. Sasa
0: inshuti yawe iragushaka.
2: Inde
0: inshuti yawe magara
2: sambusa.
3: Alo
2: karame
3: inshuti yawe
0: niko ye wari usanze agiye pe ariko rwose wumve ngo mbese mbibona navuga nti ntabwo nakugendana ngaho nyarutsa rero iminota yaducitse ngira vuba umubwire mesaje ugomba kumubwira ibyo kugira inama umuntu byo ndabizi nta ndabizi nta nama ugiye kugira umuyu muntu Karame Karame
3: Karamutse
0: Karamutse neza
3: Neza freshize
0: Yego
3: Akona rusine nako namwirengagiza rusine ndabije meze neza
0: Vugisha pendo vuba vuba witinda ariko mubwira icyo ushaka kubwira Niki washakaga kumbwira ndabizi ko ari cyo kikuzanye
3: Umva nyine mubwire
0: Eh
3: Naje meze fresh ako kanaje ngo mubwire
0: Mm
3: Chamwibanda gure ngo baragushaka byatara
0: Eh
3: Ibanda gure
0: Eh
3: Uri wanted
0: Eh Okay nacho ni muyakusanya muntu mire Ariko Duba
3: Eh no sei
0: Duba
3: Yo
0: Ndeka nkugori Ngi ibintu bibiri ukundira pendo.
3: Ibintu bibiri ngondira pendo.
0: Ubona rusha abandi bantu bose.
2: Nakutuwe.
0: Bibiri vuba vuba.
3: Ikintu cya mbere. Pendo afite amafaranga.
0: Eh? Afite amafaranga.
2: Nayo.
0: Na.
3: Bo icya kabiri.
2: Duba yarabishe.
3: Pendo arasa neza pe.
0: Icyo cyo ni cyo pe. Ariko icya mbere wibeye.
2: Duba afite irari.
0: Oya ntagarirari.
2: Duba.
3: Icyambere ko sije.
2: Ubwo si ibintu byo abagambo bose urimo kuvuga ntashigiye ku irari.
3: Oya ntagarirari ramenye.

0: Igikombe cy'isi kiratangira ku itariki 11 z'ukwezi kuwa gatandatu. Harabura iminsi ngahera. Ubuze si nk'icyumweru kimwe kizatangira kwa kane cy'umweru gitaha. Ndumva. Amacupa ya plastike nakunarwa ramacupa. Amacupa y'amazi muri rusange. Bayaciye. Kandi muri leta z'umwe za Amerika aho kizabera za Mexique hazaba hari ikintu kitwa ubushyuhe. Ngo amacupa buriya ngo arangiza cyane ateza umwanda cyo ni cyambere kubera ko umaze kubirinywa arisigaho ngaho ikindi cyakabiri abafana batishimye ngo bayatera abakinnyi
1: Uga nibyo bati na ubundi cereka bavuze ngo muri Amerika na amacupa yemewe kuko n'ubundi amacupa yo
0: ubwo rero kandi abantu benshi bakabavuga yuko mu mastading ibintu byo mu mastading babihenze Burero ikibazo dufite none tuzanywa iki?
1: Nazitwa umuntu kwitwa amazi biremewe.
0: Ni nyine nibyo bitemewe.
1: Oya ndavuga amacupa ama gourde.
0: Gourde.
1: Umuntu yakwitwarira amazi.
0: Rambarize ibyo ngibyo nago ndabimenye.
1: Ubwo ndashaka kuzajyayo.
0: Oya nange nzajyayo. Ubu uzajya muri Mexique, muri Amerika no cyangwa muzajya muri Canada?
1: Canada.
0: Ikindi kibazo gihari rero mu gikombe cy'isi. Urabizi Irani bifibazo bifitanye na Amerika.
1: Yego.
0: Irani babanje kuyangira yuko ijya hehe ijya ibona amaviza yo kujya muri Amerika. Kujya kujya kukira igikombe cy'isi kubera ibibazo bifitanye na Amerika. Hazamo ikindi kibazo cya kabiri cyuko baba bafite ikibazo ngo cy'umutekano ngo bazanye ngo ibintu bisasu ngo baje ngo kubaneka n'ibiki byose. Ubu ngubu barabemereye kuko perezida wa FIFA yaravuze ati ntago ibyo bintu bishoboka bagomba gukina kuko bakoreye itike kandi barayitsindiye none ikibazo gihari nibiba ngombwa yuko Iran na Amerika bihurira kuri finali nubwo wenda bitazaba biramutse bibaye bavuga yuko intambara ya gatatu y'isi ishobora guhitiba
1: ntabwo yaba
0: ndabikubwiye
1: ntabwo yaba Ni bo bonyine se bazaba bari hariya twe tuzaba influencinga. Tuzajya kubakiza.
0: We can't wait. Igikombe cy'isi kabisa. Njyewe ndakiteguye cyane. Navuga yuko uku kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi ari amezi adasanzwe kuri njye kubera yuko nzaba mfite amahirwe menshi yo kuzajya nanasohoka mu masaha y'umugoroba. Ajya kukirebera hanze n'abandi basore b'inshuti zanjye n'abagabo twegera n'ibindi tuganiraho bifite aho bihuriye n'ubuzima gatozi bw'ikiremwa muntu buriya abagabo ahantu buriya duhurira
1: muzamuganira ku biremwa
0: buriya abagabo ahantu duhurira tuganira ibintu bitatu tuganira umupira tukaganira bya politike tukaganira no ku biremwa
1: ariko ibiremwa mudahuje
0: yego
1: okay.
0: Muri uku kwezi rero umenye ko hari abagabo benshi bazakuganiraho pe
1: njyewe pe
0: aha
1: shaba bazaba babuze ibyo baganiraho

0: Savage.
1: Well, ni muberwe bakobwa tugeze saa 4:22. Hanyuma rero turi muri wa mwanya wa surprise call, ufite umuntu ushaka gutungura, duhamagaye akakanya, hanyuma witungurire inshuti yawe, umubyeyi cyangwa se na sheri wawe.

0: Yes, uracyari kumva Kiss FM, turi wa mwanya wo gutungura, wo guhamagara abakunzi, wo guhamagara abavandimwe wo gutungura, ariko noneho hano dufite umuntu batubwiye ngo duhamagare bwa mbere ntabwo yabashije kwitaba. Ariko nubundi ntago byatubujije gukomezanya n'abandi. Ubwo niba nawe ufite undi muntu ushaka gutungura, duhamagare nona. Allo Kiss FM.
1: Hello.
0: Waramutse neza.
1: Waramutse.
0: Umeze ute?
1: Neza neza.
0: Witwa nde?
1: Nitwa Nice.
0: Nice, rindi witwa nde nayo?
1: Nitwa umubyeyi Nice.
0: Kuri kuvuga gutyo.
1: Niko mvuga.
0: Okay, urashaka gutungura nde?
1: Ndashaka gutungura umukunzi wanjye.
0: Umukunzi wawe witwa nde?
1: Amwita Gadi.
0: Gadi. None se Gadi mumaranye igihe kingana gute, mubanye gute?
1: Tumaranye umwaka. Ariko nyine nshaka kumumbariza umuntu akunda. Izina ry'umukunzi wiwe.
0: Ntabwo umwizera se Gadi umwaka wose?
1: Babo nari guhuzagurika.
0: Ubona adafashe hamwe? Nta kibazo. None se ngaho mu butumwa rero wamugeneye ndabimubaza, ariko noneho ndamuha n'ubutumwa wowe wamuhaye.
1: Gadi ndagukunda, nubwo tujya dushwanashwana buri munsi, buri kanya nkakurakarira, ariko nyine ndagukunda. Uri umwana mwiza, uramfasha mu bibazo byose muhuye nabyo, ndagukunda cyane. Nibyo ngibyo.
0: Ok, nta kibazo, ndaje mu guhamagarira. Well, mumfashe noneho tugiye guhamagara Gadi. Ariko rero abantu mugire murebe ukuntu mushyiraho amatelefone yanyu, kubera ko ntabwo numva ukuntu abantu bose telefone zabo zitariho. Ibyo bintu murebe muri kubyumva bishoboka, ibyo bintu bibaho gute? Gadi nawe telefone yayikuyeho.

0: Skoj vojna to moram na.
1: Nov gambere se nao.
0: Nov gambere mo fatin si zepe.
1: Ok, ngawa italero tu binguere, shaka kariri mbo tu kagushiri mo ubinguere.
0: Shaka kariri mbo njewe kama samba ino.
1: Amai, ngakitu kagute?
0: Yo amayo, servo, salir guaji vota, ya njohera.
1: Ok.

0: 102.3.
1: Let's go. Kiss FM. Ni ugiteze amatwi nanjye uri kumva Tanganyika muri studio za Kiss FM. Hanyuma rero narimbajije mu kanya ndavuga nti se wowe ujye ubasha gutandukana gute umuntu muziranye cyangwa se inshuti. Inshuti yawe ni iyihe? Umuntu muziranye ni uwumeze gute? Kuko hari igihe tujye tubi ugasanga turabi confusing buri munsi cyangwa se turabi bavuga gute kubyitiranya cyangwa se ukabuta utazi ngo inshuti ni iyihe, ninde nakita inshuti, ninde muntu tuziranye. Hanyuma hano hari uwitwa Mugisha Emmanuel yavuze ngo ikibazo nge nzi ko inshuti zirimo ibyiciro bitatu. Hari inshuti magara ariyo bamwe bita ngo ni sheri w'umuntu, hari inshuti kugira inama uganira nayo cyagiye wagiye ugira ibibazo bitandukanye, hari n'iyindi iyo ni ya nshuti yaho isanzwe nka buri muntu wese mudafite icyo mupfa nuko mbizi. Okay, ni ukuvuga ngo na wa muntu muziranye nawe ni inshuti ariko nyine iri aho ngaho mudafite icyo muhuriyeho, none se ubwo inshuti ni iki? Wowe urabyumva gute iyo bakubwiye uvuze ngo inshuti, wumva inshuti ari iyihe cyangwa se ari inshuti imeze ite?
2: Hallo. Bimeze bite Tanganyika?
1: Bimeze bien, bimeze neza.
2: Amakuru y'iminsi se wanjye.
1: Cyawe urebye ndaho nta kibazo.
2: Izuba nawe uri kuribona se muri no minsi.
1: Mba ryaje kabisa ntaho kurihungira.
2: Nta kundi ni igihe cyaryo rwose kabisa.
1: Witwa ndeze?
2: Ni nkirishwa ndi Gisagara Imamba. Kuri iyo nsanganyamatsiko jyewe ikintu ntekereza. Inshuti ni umuntu ubudahisha buri kimwe cyose mu buzima. Ni umuntu uhura n'ikibazo ukamubwira yakaguhumuriza, ariko umuntu usanzwe ni nk'umuntu mushobora guhura nko mu kazi runaka mukamenyana rimwe na rimwe mugatera sitori, ariko jyewe inshuti ni umuntu usanzwe ndabitandukanya cyane.
1: Okay, urakoze cyane.
3: Another Kiss FM throwback. Kiss FM. Let's go.

0: Joshua Barakan na Kevin Kadei. Niwabatan yung nga niya, Wambiri. Hindi niyo mo final. Yabiyan na may Barraza na Alikiba. Niyo yabayi yambere. Niyo hindi niyo mushaka kuizaza kung nga niya Wambiri muri chichi umyeru. Hitamaneza unyuze kuri social media platform za Kiss FM. Wandikizina di jumahanzi. Nindi niyo mo ikunda.
1: The Kiss Hit 30, Saturday from 10. Song of the Hour, Kiss FM.